0: La Jibrila, Bukari Mamam, Alpha Tanko.
1: Nyenzo turuko noruka numuwaro buru huwi baro harubaro Khoke naruko su inna suba mama noko yiko gonu Wakti na kama watalata wa yun labariti lewa kama tontu Iban kamuna wasa naruka denikine Inna hari pema nankine yoka agonu kukari ambarikate ili kulpaise Insi naruka fratentewi labariti laifa ahantun Baro buyo banna bere wun haraka wanu wanu kankin siriani Zafi yodo wakame alikapwe na ado wakankin siriani Idia amisateri wa wun haruko suka agonu kandika wikina iveka Mekina wanano kaza haki ayima malaka reti agano zai win tadayo nan norokan kin wani ndo da ya kulpa ima malakareti abono iyali oboni meta kin ko boronse lawati ladi ana kulpa ilamba nasara girubin kan na waran kakin nido kakwene nasara girubin kan na waran kakin niye pre rentre win seni shoje godome solo ka gan kwe ko gonu na ya ka gan gonu lawati ladi ana kulpa ilamba in zama don ngbe todo kumo in kantenon gonu ko siriya ne me diri kwe ba suba laruba bado mun fa yuga an ko boron nasara girubin kan waran kakin niye norukan banwa ngbe teododi lana sionwi lawati la bon hantumme le borozan hunde za un sutrayo kakwen na norio kan kin war kan wanu wanyo adwa odo mekin ka iveka kan di win aza lawati la di ana kulpa ilamba wo ka raka kan kin kote normo wuro wani e kan kin ko kibo kan gon kote ko duna noru wani blanchement de capitaux indo kamena shukushuka akwe ko goni ndo nazan sio ka akwe kin kote lawati la di ana kulpa ilamba l'informateur wi lawati la nyihantum we boroyo makimbo sani mayini kanga kokari to tuma kangonu kote za milia wegu kinidu nazimini nyenondam bini do khamme iwun zamadio ngwe todo norkan ba wani ndo na saragirubin kan na waran kakin niye awun la sabuyo aga nonkwe ko gonu ya labu sol wi lawati la bon hantum iwun zamadio ngwe todo na saragirubin kan na waran kakin niye norkan ba wani ndo naruka gomnansi wi la sabuka za lawati la di ana kulpa ilamba Le matinal wun lawati la bon hantum idia iwun huno yo hindo kamme de borozan hunde bere wun haraka wanu wanu kan kinte na sutro do kamme nor kan kin wani ndo padro wun har kusukan ukine vek kandi wun agon ko meki ne tutumaza abon tuno te ginze yo he o kan kin ko ham de mina yo kan kin ko chenni ka kin kan lakar yo birgino meta nayi mamate yed mo senni lawati la di ana kulpa ilamba maten libro wun lawati la hantum iwun ganna pa romiad wada kokari to tuma ka gonu kote bene mo gine ko indo kameza goro aima mabia senu university o do kame la sabuti yo kanza heuka babaru mun biste yo kan dubu la wati la di ana kul pay lamba ko ini conseil economique et social bene win na du ka ko di wa win ibera ka okinna se sec ngonu ko kame dan kirese mayin ka gbete mo gine ko ante kabisan naya ibera ka okinna sina wo kan ki ganna ko e bene ganno okuna yin kin ko huno ona mun ibera mari gante kwenye naruka wukan kibwero beribiro wun harkusu nabor beriyo bon kangoni benega no kuna yu ya gonu sinadi wun iberadiga. Deya wun kumayo nala sabo wukanguna nametega wun kumo mbakinka asiriani labaritla di anakulpa ilamba. Ablabi wakani suyesi wun harkusu name ibenega no kuna agonu kuwa wangaru plato boronse araka wanwanyo ankwe na mojini. Nyenzo utrukuna konu moro boron weboro haruboro koke narkusu otalato labaritla wasoso no sen suni kabisan naya san naba nyene yugo ko wara ba me kul pese de xuba la rubana
0: jibrila bukari mamma alfatan ko nana labari tile kabu no seya na den dikine
2: hier à aujourd'hui vos plus belles émotions sur Fraternité FM.

Assalamualaikum. Yanzu turku naruka numero boro. No kadi waqti oto no kila kreti ga ifo yon to ba me kulpeiga. On in ko gonon na talata na saragiru rubin kan na waranka kinni ido. Andu igante an wajibri ya kun tega no igo no sanna ba nyene igo no ko ware ba me kulpeise. Kebugu labi na mun gambo feri batro kina pre rentrer fongo ban na iriyo. In kai mai ko dam sari ni kebu kai koyo bakiu ini kadu goido sari ni mabeka kimi ikoyo na kebu gubaru meta wuse ni kai ko baro de irpe ba ibahin feri se fefetlo banna no ya bai ke sari fa yiri imate mefo we boro har boro ko kenar kusu ina khameza no kul paisa ibine suni kan ni ga in ya wi babu igoro kasne ikasiyo in ware no kul paisa wo kabine yoga no kai ko gon bine yori ipe matontu wo kabine han sine ga no kai ko gon irikwe kire yana kin no ta ikwe masura ama babu ise naruka ihin no in kai kwaro kini mefobu fefet lo kan kwe ko gonu in kwe nanda no se tamata mabo de beni ka yekte ka ke go na wunga mo firi za biya metanaima ko ya ko babe inte sada ban na metanaima ko ne inte sari ko di main ka ke la kar kano bu arima kan su makan ya fa yona ka ibate mefo fefet lo kan kwe ko gonu sare de ka minti wakin nugu yana ta kai guru hinza boy kin nan da no se tamatamma san sai tilaka iba kin nan no se kire o kanu za orion furuniti ifan gon ko ke a kasiman na kib go ban wingan bo firme nye ke bo ya kan wingan bo firi ko ya ko babe yo no kanu go na ko yo kib ngwe gina wanu wanu yo no go ba ode sare ko di mahini ka ceu la kar kan yo bon wo giro won kib yo gwe gina no kan go na nyen na win no ruze bu kimi na afo ka mo zaka kan go no ko kib ngina wanu wanu yo di nera num fosi ka no ben ka do ya ambara soki no dia orion furuniti ana wingan bo firi giro no kano no ma no king pe deni ndo nobi denki orion furuniti ifa bongo nu kokia ke gungbe gina wan wan yo nyina kwe ko gonu ka munnu fasu ni kagarasa naruka orion furuniti borum orion furuniti di ko ya ko babe nu kai ma onane na sai no ko yo wunki bu ngina wan wan yo okwede tamata mabu ke gungbe gina norudin ya kaguna nyenna norudi zebu kimi nafo mani mbuka kwe ko gonu farano kawki na okidama nyenon gonu deno dito win otoga chaurudi tesam chaurum tesam dikifo urukawuro nobadi win lakriki poto birika kino pilon electric doki fo nobadi nukan gonu ko kebungina wan wanyo nabukate ni ndono gonu ko kebungina odi nera ngoidona ba manno kwe ko gonu nyeno go ba odi nyeno na fo lambo ke au bine whatsapp do kameno ke ungina wan wanu kano ba mbaka nano se fo lambadi nyeno odan 01 62 43 68 60 iki no se fo lambadi nyeno 01 62 43 68 60 WhatsApp do kamena 24/24 kini narukazari winga mbo gonu ko ferio nyengonu ko no batu tamata mabu naruka orion furuniti no ko yo mayeke bugu lakar kanobu mogine ko yobu fefeti ladi nu khayba go bzeri no sena yenze utruku naruka no moroburu dene agoguna minti weki ni iye yana ta kai guru hinza bon fefeti laka iba dobu nano se kire o kanoza inwi radio fratentene inwi radio fratente yana ogana ya don agoru ko me furu ba me kulpeya idi kasiman na fai kan do man kinte za su su ba guru we ka kai na zari guru fo za 10 na kakan na 13 de ya 13 buru ngono ko me furu iga me o kan don na kurino batroi khandu iente awin jibiri waranza na saragiru rubin kan na waranka kin ni dona sadere ka radio ana awin giri waranka kin zante awin duniya wan wan yo siran ye bortu to ma yen kabine yo naruka zama ka kirun kin fage na france kin ne distress do kan me ni zama to tuma ko kokarin yen na kurino domi pidika burungu nko bukata lokotro do kan me burun ya ba kurino yen faimaya yen be kuri nano na main ka borum fansa main ka borum faba de zaya amun ferigi wan wan yo kuri di amun resulta yo amunuko no kano gumba resulta di tatayo no be ni kamani naru ka radio fratente amun service secretariana radio fratente iduko go no kan regwe iyo nakote ya go nko kere guna amfan to tuma ya kwe ko go no kano na kuri no go nko no fa ngon ko no kulufo ufo ufon na gwe sabo beri yino ngon ko samano kulpeze no resulta no ben ka kata radio pratentene dino wakani
no winka dante o kotokite au bine no winkata donneur de sani kan nono se o kotokite sadi de nyadi no de nona bon kotokite ka ti odi kuna wa fo ba won ifo no kan na ba no resulta no no se gbinwin kan nono na batran du iteo awon gibi waranza radio fratente nena leya ngonu ko sabo samaba me kulpa iseme distress burun kake nyu sube ifanyu baki un har ko su kake nyu sabo nyu sabo nyu sabo ba me kulpa perfect ladi nukai ba gubziri no sena ine nwa goguna minti waranka afosi dede yana take guru hinza bon perfect la ka iba dobuna no se sadede ka minti waranka afosi yana take guru hinza bon igun ko fu sama kina no ka di wakti wato no kin la kreti no mi radio fratente 87.5 za kandagwe fefet la ka iba ku na no se kire o kano za centre de formation professionnelle le savoir faire yana ogana kayu la bari fu ne ingun ko me furu no ka no gun kura kuna ruka agire gere sabo kano se me no gun na koyo ho mi ne no bon ya kwe ko gun gbe si no se no ki gbe fo si wele ugana no kwe ko gun bitiga no kwe ko gun centre de formation professionnelle le savoir faire akano se ahin kanoga sadi gbe wan wan yoni no koyo me ni ka choni ndo sadi ma wonu natila sadi gbe odi ahin kan kulpai amfan gbe yo fo yo no gbe wan wan yo ale hin wan wan yo bon ale gawe sintegina hotel win arka wan wan yo tourism win ala mari kwene tan yo do kan me mari gante de dunia kwe ko gonu ka kirum ba kingo do di boriani mari gante kwene naruka za kolote ono patete ono pente ono akulpai patiseri win ala mari akwe ko gonu safo inkante nyeno lokotoro tere win ala mari ka ki delegue medical e auxiliaire de pharmacie ne pharmacie ne ro win harka wan wan yo bon mbano kiba aranoba kiuni ndo sadu unu na atila ainzante iwi makadia radio doka me televizyon doka meno kwegina wanu wanyo metega deno zakite noba yore pilota abieka abara kwenye drone di masama bondo doka me ambia wanu wanyo za akulpa mbano kiba ara hidi ya kwenye kasima na ata akintena yano kurando yungi haraka wanu wanyo bugu doka meno a Begina wan wan yo courant dan yo climatisation do kameno a panneau solaire dan yo winu askeri metegan kinka win waladi na courant kinka yore ainika noneno ainika lakrikino atakin tembano kiba abu safu gunte yeno borion win haraka wan wan yo estetika cosmetika naruka gilebon ahoyo na tatayo marigante kmene naturu yo win haraka wan wan yo ayente aidonte aidunte yano eka bara secretaria ekesie polivalent kaki secretaria ekesie polivalent de ya secretaria wi ala marika medanyo ingin doka memete gambanki bahara norkoto indoka mekwene mabara okakira buboro kesie norkoto in kulpai doka mem banoki ba abun in kulpai doka mem banoki ba abun ayente tatayo marigante kaki hot couture marigante kwene naruka borion win haraka wan wan yo de borogo ba tatayo metegan king ginari dum dum sa dan woromo abanna metegan ba model wan wan yo te banoki ba ayya kunte nyeno informatique d'entreprise et création de site internet et application mobile de ifo bon gonu ko ke indikasi manna e winza mani begina ingi yodo kam me za entreprise metega Bakin bon informatique do kam me omba yure site internet bon do kam naruka implica naruka application mobile kulpay na marketing digital do kam mbano kiba akulpay ay gante nyeno maintenance informatique réseau montage des antennes paraboliques et caméra de surveillance il faut mon gonu ko kia idi kasimana iwi ordinateur yodi zamani gbegino na amun maintenance awon maintenance won haraka wan wan yo awon hinsa yo awon yore won haraka wan wan yo mete gamba zibi ka mete gamba koto akulpe mbano kiba ayore yo boni mbano kiba antenne parabolique bon adan yo maya kaka ki camera de surveillance camera ona ka ba manin pe ko gon ben ka danse won goido sadini modie kwa ute kulpe awente safu wente zai kai na kino sen yeno machine berberio di BTT indoka me marigante naruka win engine
kade dingu bamma hiniyote za udron odono pave odono mete gankin ingin beribiro di lo ili beriyo lo yodo kamme mete gan machine odi nkinka mali di akulpe mbano kiba ara li fefetlo asawa no se imbe kasimana centre de formation professionnelle savoir faire ana mekine dirkweba batru andu igante za un gibriwe kini takinte kakwe na alali awon gibriwe and batron du iganteo awon gibriwe kini takinte nasara girubin kan na waran kaki nido o kaga ikwe ko gonna bosu wanu wanu ikwe ko gonu ga wegu kan bazim ni bronze bosu ga waranka kere an kwe ko borono bosu complete yono ka bosu di ga bae fo bronze o tonton ye demi bosu ikwe ko gonu ga waranza kan baya kazemni demi bosu di zemnina kan bae ni kado ne abusu odi awun zemini onwin ala mari nirikwa ya bamba ateno batroye khandu iganteo awun jibriweki ninkante ankome inena susuba guriga dede noka noka kuba abusu odi odu awazan si wanu wanyo no bara bine nzeno a no na bara bine nzeno ganna wani nzeno no kwe kubara yo no kulpe nwa beni kadu busu odi me mine gonu kumefuru iga inko kari mweni kwe kogonu mfareni no depo deude wonu depo yebodi kifo imo kwe amitie boutique ahini incantado kamen kamego modo kamen badi gidambisadi gidambisadi nyeno centre de formation professionnelle savoir faire nindona kwe ko gonu para kone dona dana ge ise ha mine feri no ikakoba full lambo kai bani kake full lamba sinte indan plus 229 01 55 55 23 Aubino Odam, plus 229-01-99-88-66-66. Naruka, centre de formation professionnelle du savoir-faire, in Hunanzeu, la karikano yekte i kulpes. Fefet la di, nukaiba gubziri no sena. Ninti waranka, kininza, nyena ateke guru hinza bon. Ibeni naruka, fefet la kakira kweko gunu iri kameyo kunana. Nirikweba, iba dobu na fefet la kokente. Etila ka iba kwen na non se kere o kanon za non wii radio fratente. A un kiebu di ka afirika wikina sefima. Gwido na ka kukari totoma non kinte ma borunga. Kamme dan yo naduka labari wengbe wen haraka wanu wanyo mano kibara. Safu iyentena giri iyentena ka radio fratente a un kiebu di ka wikina sefima ana un gamboferi. Ni kango ba maka sadi machi unindo nguna BPC no. Awebine bak nonguna. Ana kia foko gabu labari mbe mwin haraka wanu wanyu makadia doka me radio doka meno akulpei banochiba ne ya sefima kiebu guna ka radio fratente ya guna ngu radio fratente kuna idi journalism doka me bankiba labari no doka mena radio makia mwin teknisien bankiba pilotage de drone nyeno drone di kankin sammabon do ambiyoza heka hima mwin azansi okulpei banochiba kadraj boni kamera kotoyo naruka wan alamari bano kiba infografi kasi manna hantuyo nabia teyo akulpa yi wunzama nungbegina wan yoga bano kiba montage et réalisation audiovisuel di nyeno gwiri kulpa yi metegamba yore ma hinsama boryani radio do kameno television do kameno sefima deno wuro kiebu di bano kiba obeo kiebu guna ka gono radio fratente kuna parakune edo kanada gweno yi gonu iyo na kutebu zeno yi gonu kukire guna radio no ka zama ni mungbegina wan uka ima radio do kame na television do kame yino yi gonu kolu web tv agoni ise maya kaka aki bor kirikiyo ka kameno noba no koyo damman kiba labari mungbe mwin haraka wan wanyo sefima safu yenteo agonu kwa mwin solo mwin haraka wan wanyo te deno kuchi unindo abakino agoni anki bor biri mine yeo gunose deno gunania ono koyo dam ankew sefima kunani badofo za soswa guru iyaku kakwena wikiri guru iye za wite kakwena 19 umanaruka sekretaria radio fratente do ukano kumano full lamba ukano wabainikake deno wabangieno se full lamba sinti odam 01-44-21-75-00 awbino odam 01-66
93 36 17. Naruka sefima radio fratente winke buguna kana wingambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sali makio sali makigonio borberio subana ya sefima wimba directeur kanga ke raul steve ngonu ko nyana na kamela mfefete ladiga nyaki makabuno mfefete ladi nuka iba gobzeri no sena yenzo troko naruka no moro borom de kwe ba ibeni naruka imu fefe telona sa de de ka minti waranza in kasi ina ta ke guru hinza bungo ba manno kwe ko gonu me fo iba fayi ina ni feri no se imu fo lamba yeno 01 44 70 44 44 au bine 01 45 86 0000 fo lamba ona ka i feri no se i ki no se 01 44 70 44 44 au bine 01 45 86 0000 no ya beke sadi mfagi idizabi kibu na wingambo feri ifongo bana iriyo nyeno inko karika kwena iko yo kibu wokamba kibu gobaru wokamba raborte yo kibu godo kame ko ya ko ba wokina kaima indirodite jibiri wa bine na azano zabi atene ho talata suba la ruba suba silamisi subasi arzuma gibri yelina de ya benina sadi za tenete gibatron du iganteo anwi giruwe kini takinte gbeyo sintina ko asinna ko enanu de hine nyeno ibaki gu kwe ko danyo chebugu de ayima insolo ima fagite ni kango no kwa ngar meta na ayima ko nya de mena ko ba mate meta na ayima ko di bon mate meta na ayima inwi har kusun wanu wanu mata gun za gomnan sido ka me kire gonu ko amwi solo wanu wanu yote idia giryo kiebu kinzio kanki wario saman semaini kan wananinna de ya za boru million fo na zon iga dubu zon iga me nyo ya ba amfani di wan banaka dum giryo ka te kabisa manam million fo na boru dubu zon taki kiebu kinzio na kan gonu ko wario di ndonki mbukata de ya mansanye na dubu zongu tontono leo kulpai gomna zikira gonu kwa wun harakan wanu wanu tena deba leloza investe do kam bisio za wedu kininza yeno gido ya katontono akuna o kam bara aile kwayo andika peona nye gomna sidika a de ayima yema kokari yin sokani nse wunke yo ndo kam ali mon norfoyo nan kosun subabana gomna si aya kaza me kasiman na we boroyo wunke bugukwe yo ndo kam me za kie buke ne kakwe na kie bubi ali mabeni terminal do kam na ya tontono second cycle za second premier terminal na ya ki ke bu yinze we boroyo yin nan babo makokari subabana ya kulpai ana kokari tutuma ha ya kulpai bine ana sabo ha ya kulpai ayma ima kino ni kanka ko gunnako we boro saidin ka kwe na makaki a ke bu noro ababana mahan norfal nojina ne ya amun sai ni kwe ko gunu a za bidi ke bu go kan nan wingan bo feri ayin kata ya no makwe ke yor ke bu fo no kan mesare kano utamao ana kwe kiya wakti na kaima infagirite solfo ya ima koya ko babe in war kusuwan waniyo mayin kate merido kame kwene solfo ya ima mate gomnan sido kame solfo ya ima mate iyo bon koya ko babe solfo ya ima inte ko di bon kan bake uno kino ya bo kwe ke bugudi kura kuna yeni kuna maya kaka kikini kuna kaga ikwe ko gonu ne ya mete na ima bon makire sari keyo di mayin kate lakar kanobu adma kansu makani ya diri kweba inho mwifagina ina hiniferi no se igo nuku no chobatu full lambali iki no se konu na fo wetaki kinitaki weye wetaki nitaki wetaki nitaki au mine odam konu na fo wetaki kinigu waku kini idu konu konu konu kwenye sadu yaka konu dam le igo nuku no chobatu full lambali bon minti waranza kininka yana atake guru hinza bon imo kwena no selefe ale wai gambo kare nduka feri no se tamatama bo ibo nuko nanu kabe zama tutuma ngono wakati yo ko lakari yiti afo bine ngono ngono ko kar ko zumu ukoyo unke bo indo kame ayin kabori ba mese iyo bo ngono ko ware kwe manam lakari kanyo ka kwe ko gonu ikwe man lakari kuno tonton ba me kulpaise ko ya fo ko ba fo kwe ko gonu bitiga no kwe ko gonu domi wakati di awurukite e kango tamayo nuyo kango tamayo anakwete afo gonu ko garo afo bine kwe ko kame kunkunyo afo ngo weleyo der kwe ba babori na wahala banna hunan zebo no in ware ko di kwe man kise borberio der kwe ba iko di nsuba wahala
dia di su bai ko ma wahala sai za wakati yin iyo boni ba tunu kake sadi e ka bara mun be gina wanu wanu e ka bara ke mun so lu yin ka tense tamata mabo no mi sadi re kan gun nako sadi ma ko ke ke bugu ni babe ni ya so lu kai mamate nsute sadi ni ya baka ko ba tun hin no ni ya baka ko gannade ni ya baka ko mbo mbo mun haraka wanu wanu yote sadi ko mun ke bugu mun haraka ni nsute ateba in kiao de ayima imai mun gbete aima inwi hakidi ima toran aima iyo babio ka hima intesari kori ma inika kiyo lakari kanobo ni kangonu kwa wagaru ni ya makisa ifo ya hima ya mate ifo ya ima bae mate kodi mo ifo ya ima mate haroku si wanu wanyo ifo ya baki bame ungbe sari giro andu kaburi ikuluse igonu kono uche watu inwi fulambayo bongo.

ko borono ka in me fote me fa ibe paro chini me fa iba kula naruka in un frani o mojne ku me fa iba kula naruka i koyo un kiebu kweyo ina hin firmansa nona go in un fol lamba di be de ya na ke fo ka iba kinose no ka no go on para kuzime na sintezi mene antezi mene zante i kinoya ho kona de iba za i koyo za bi na kiebu go nga mo feri wakti na ka ima in kwe kori dam sari mahini kake ola karikani obo anaki gibriyo ante kabisa sari noiba kakoki akwe kodan yukebu na hawaza aga debine naguna sari ilika ansino gono koki ono sari no niba kwe kodan yuto inu yu kwe kogono za matu utuma nsubi ka gibriyo kuna nazano kebu wing dunia wanwani yu za kebu gina ono kebu gokan koba teno baru gidoka meno nguba ma kebu gubaru nko seno a kodi unke yoni alamari un haraka fono ngoba noru ngoba makwe bana ke wudo kam me dirona ibriyo kuna no iba kulute igonu ko ha solfo ayma ko ya ko babe har ku suwa no an yomate anin kabarai kulpai se soki kodi momete na ayma mate ambaran bon se soki iwo un fayina imo ko ina no se lefe sare re ka minti witaki afosi yana take guru hinza bon lefe kai fi so no se nyabugina

ko ko baro le fele ina la kareti aga ako gurama no seni no mi hokuna iko yo na bara borfo kai baka na ibiso banna mai senite ne la kareti ko ga in ware ko di maki borberio de go baza ya ni zaman sano ibaso lo sadi ko di man kaki borberio suba solo di kaga ikwe ko go metena ima inte minti du yake ni se nukatunu goido dia feka ya kafisono se di borfo sini yano ababori idiabori abena bori ikulpa ise bari tandari in la kareti anwe la fediga nyego.

0: Nasera amiru bisho be kaswa ta kebe ba kakiru wangu kwa ba ya subi kwa ba isura hako de besi akiru kwa. Ako besi akiru kwa nen soba sina bakpa bura bura ntona. We o dosa chobo mini inomo dro wi hachera tondro. We a o dosa chobo mi uwo umo inomo ursiru me tachera. We draman masudu me masudu. We a o Osero uwo mumo ino omi kawingi tarisi ba tomba bepro bila mila ba shomo to na wika susi ya mamini mika safi koni anasa sanu sanu susaki draman kawiru
1: oh
0: kakiru kusono jengi kuro mwela to idura anwa wenti ya la duyosu to yen sababu nson nane ali na pa susaki
1: idura to
0: to Masuru,
2: no.
0: Rosero, una wo mo mi.
2: Ha
0: no sa do mo. Kawero.
2: O.
0: Ka wa giro ndero.
2: O.
0: Ma no sa awon no ki hu tro tro ku ge mi atu hi o de de eh.
2: Na no mo.
0: Eh eh, awa an wo mo ala ala no ki hi wa tro tro ku eh. To pa su sa ki sa no. Me aka wo mo ku kwa sa ko en ga I sa ko ko te I pro pa nwera. E sa ngira ne bu so ko ma me I gira nyoro sa ne I so ko ma. E gira nyoro e sa dan tu ani pa he so ko sa e sa we gira. E sa ma gira ga tu ro ma I ki so ko I fa wa ko I gira so ko. To be ma du e so wura wa ka be da mo. We ma si na to ko e we ga si mu. Ka wero.
1: Oh.
0: I don't know if you're a troll.
1: You're a savage. You're a
0: bang. You're
1: a song.
0: Oh.
1: You're a
0: song. Oh. You're a song. And you're a song. You're a song. You're a song. You're a song. You're a song. You're a song. You're a song. You're a song. You're a song. You're
2: a
0: song. You're a song. You're a song.
2: You're a ne winden
0: won yendo ah to ya hayan sonni peda ko pone sokodo sa sori suru ho balumara ala ya kun ka won yedede ah kura magina
2: ta me kura won
0: amo tare kabiuye
2: bitia
0: ah na sera won yendo bitia bitro ya go gawo me tia ya ye ti burama awon aso aso to gihon tono ye na ko gina no bigia ya bandira ka mora nuna aka wo mora
2: to na ka wo mo ye mo na he puro bwando go so no yera tonuke na ka wo mo ye mo ni mbushu kunu ni manka mago no nti o man sho akwa mo man sharia wo
0: ta
2: mana na rabu kuro wisisi wa ba faidi non davinu iso nara busiwa ndoba so
0: oh
2: na yimera yera kama nawe banko kariku nka itempushi
0: ta ne meara ka wo mushuko bitura to anwa wando higaru mika safi koni ne chakoma so adake to na ye I dueso urumo to I due so ute ta pehidamo un so I pehidan ti go gariko me I kwa ika uru sui pehidan kara na asun so de amone gira draman wanti a due so mo to gira sakura na hugura mama wan due u dobi dan gira wan dosi yarabe mi bika sa figo hakura na sui yarama mini de amone draman to adno ki ho to ro ke
1: go so ta ho sa etu
0: ami to
1: so gina ka mahun pa ita
0: etura to e peda
1: nam
0: mendi bem de so uteta sira ye won yo
1: to ya bu han de so to gote ha mo tida du mo to ye wi ma won sira ya ha ma zuru wi ga siwa wi nga de so ko sire kwa mena gina ya so mo ye won to mi ye go ga ne ma zuru wa de ho ko sire kwa o wo mge a yiru so sina emini jem masuru tin goruga gina dende dede
0: oh
1: ta ama hele kwa kirimo
0: ta
1: teru
0: oh
1: dembane baba be non tin sona ka tin sona ma
0: mena to anwa miria o do ha ka so mini oni enwa ro se suru
1: oh
0: wa ro se suru e dede mbao ki o gere nako de suye suada ki mba nsono ni e mwa arse churu san suada ki winti unko sungurari
1: mena
0: ino

0: tɔ masoro
1: naam
0: babi siyaba ma tenko n ra girimu
1: nene
0: n dabila dabila min de ara nɔ ma tɔ gisɔ ma mi sɔ naa bɔ ara kpa ne ŋun ase soro n mɛna
1: miya
0: tɔ dede te bela ka nya na ye dabila ara ka tɔbu isa wo ko gamma n dobi awo ita ko ba kɔ kɔbi kɔba sun kan sakura ma nɔ de amu ne
1: mama
0: tɔ n ba kya gire ne.
1: Do ha eso
0: de bira ga ya
1: na kane war he shuru de wi ge ma ton won waru an kuru mira an wa mu ye do ya wi
0: oh.
1: Aku shuru kwi won ko horo won mira mu ya ma kura mu di me kanda mu wa ta kuwa me waru ton won na nye mbe yeri mu
0: sa no mo
1: mena
0: oh
1: ye ne kan war he sur an wa waro
0: oh
1: ngwe ni won suru ya mbu
0: ta he an wa waro ngwe ni won suru ya mbu to na wa ya e ba suru da binu ala tombu tori aka be wonko ani tora tura ye nda binu a bi agirwa girwa ge ani tora tura ani kro parwe iba pro to an pe gam anna wobu ko pa auto bubushi kero
1: to no mu mi ko ni nka to bubushi ke
0: to
1: ama nem bobra ya mbiru tro asha ha nka yari ne ku ma da yin ye ko ne tuna mena wi mo unundera yu kanuna ya rashi ya dira dabinu ne ndohi ikasha na tombu tobiri mo
0: bebara ne nhuwe itura banso ataki penti babia akwa mi bako tubu ma gobi adi mo me de amone
1: mama
0: de ba nu deri me bako ne amu won tiro ba ka we mi ni ba mari wa na tama banko ba mari fa president
2: naam
0: we adwa de me ogirwa dobi te aye buhia buram
2: to
0: mɛ masuru ka wo mɔmini ŋo wa pehidan an ye doye so u tɛ ta ŋo so a dabɔ de pehidan ti dɔ bɛ o dandɔkɛ mi o ma garimɔ wura kɛ wura buhi kɛ tɔ n'an sigi o ba drama ti windɔhi wamini sakura wura ma sɔ o ti wura ne wura buhi kɛ misɔ nakɔnɔ yi ko gere nsohi tɔ te mɔna wa ŋunɛ pehidan. Mo agwa be due bi be basuru ko ma ka wo ko pobu wi taki ko apan kira de sha no mo mini kiso
2: na siara ka gari ya bikia to do mi ba wolo gem mi ha wami kurum bora bi gabru bobu ki ta ko ndu bor berum bali
0: ke ma
2: to be han di han yine o do hi so ba wi no adama no ba biru komie na ye dira gem igbenu do sia o so mo si we nu kan wo ya ka takaru ko ya da be ba we kan be ora takaru ko be ti ndama mu pa sa ma nyine
0: o
2: su bolu gabo bo be ko hum bolu gaba su ka masuru wo mbi da se wolo to be ti sa no na mu birami to ngi bu yari be ko ba we no ba ke we wo mu ka da wolo
0: e to
2: mi ti ye nya mo puru ma ko bolu gabo mo an pe ganda
0: merame
2: mi anyo mi ka suri mu
0: awa be ba ya girbote ya me gaisha direge ba ma me wo be sho bam gari ama wo mun kwa wo mun ga kwa mi ya sham ma ka tombu gai ke wa ya sham kiaru
2: menam
0: an wo mun kwa ya ya sham ya zama gai so mu ai ba mero ti ko do ya
2: menam to
0: boko pe bu dui
2: menam
0: an ke bi gai so an bi bo bu gai so ba mero ko ko ko tuifa
2: mena
0: de amone
2: to
0: ama ma kun kueme an kiate kiara yara beate yara mi ma ton tro ko due ton yiro ko due wan kwe mero wan kwe ko pan yo mi
2: ah yi pan yo
0: eh eh yin su aho a ni na ma ka yi girbu draman
3: no wura
0: wan wam
3: oh
0: a no so
3: san san na no
0: to ira debe na girba mi bana wan wa de wan ti o siro wa
3: mero gema de mi agewa
0: oh
3: an ga girba ko me an kiya yara ma
0: oh
3: ton tu ndo to ri ya ndo ya ndo
0: ta Kam iwa kam neomi yakabirgo bebe mo kwesokuma isokuma isakin yirami nako de angwa we masuru ne ya ne masuru yenga girwa une miaso miawon yiru nge ba miro masuru miaso miawon yiru mbaki agire dosa iso sako swata ke obingira
1: yeah.

0: Ta to masoro
1: na
0: to anwa anwa yo girwa
1: shaha
0: sokoto ngwan damami ne ngwan damami to break pure ama sakaramo in kirabe
1: yo
0: to miyawa miyawa yiru baki agire mama
1: ina king gire yem te tonu
0: oh
1: miyasho min gadi aranye
0: oh
1: miyasho aka dimu ngwan giram
0: oh
1: Mena yana king giremi tukeke
0: ta
1: amin gari deno
0: oh
1: tombunti kabiwa hinemi bako nungo au yana kaya miyawa
0: oh
1: amin gari ku
0: edwa
1: miyawa ama miya mwenyeru
0: ta Draman
2: na weo
0: ka winga iyo kasu hiyo mero
2: to nani ya tu waru may gafo ba nesu ndara
0: mena me
2: gima wing Bamura yo di une miyawa amin gai ko. Sante so mu wi gbe oko wa.
0: Oh.
2: Sangina wa yo mbai. Aku gbe te no idoke ma ha gbe oko baka yara mi.
0: Na wa.
2: Ha to. Mu gbe oko ala da amba to so ko mu te se garmo ka wa jiro.
0: Ah ga ga mu koro.
2: Bako no mbi oko.
0: Eh mu koro.
2: De mi ma te wa mi ni be bi te hun isan radio im chun ko. Iku no idoke no.
0: Oh.
2: Wa ko mbenye.
0: Na wa
2: ma ko be nuwa
0: sari
2: bu si ya ko ga ba gi bu nu ko fi ba ka ba tunne
0: mera
2: mena mi wa mi ngare mo mi
0: ta
2: mi ben dam mi an bu lan ka so mo
0: e to
2: mi ko ga ma ne mi an wi wa yo ti ta ka won re a ko won di ku re go ko nu ku ra me
0: awo
2: to a ko won wi fa o ba ko da ni ka an ka ma mi
0: mama
2: to mena
0: ban ko yin ro yin bon
2: ha to wi se ko wa mi wi ti ha nke mi
0: ta
2: mi an wa mi ngare ko won wa yeram
0: e to ra pe ta
3: na
0: ira bon ka so iso
3: ya won ra ina mako so himi ho impa to mi abi wa ka dimo ye mi ye ko ha ka non birani ne
0: mama
3: nka mi non birani wa ka dino birani ne mi
0: ta e to ra to masoro
1: na
0: derete an wa ko bai be hun kai mba ko ya kwase gaba ma ka dumo mo e ari ndamba e ya wasi a 0 1 44 70 44 44 to sawaro kibu kira kira isun suata ki itura sawaro kibu kibu ma isun suata ki itura so mi dice na wene ki kawero
4: ne ba sokmo ni jafaru sapo
0: jafaru ana koko kibu
4: mado
0: chawro kibe kira kira ban victorio
4: oba no
0: to
4: ola ne be tiara
0: itura
4: ne be tobra
0: to
4: la iya kama nawa
0: itura
4: wa o se win de to ka ma ko nu se awa to mo se nu so gune
0: o
4: me ta win
0: ta
4: ma pe un wi to sa mi nu so
0: ta
4: win do ko win
0: ana sa
4: na che to
0: ta go na de bu un wo n to ri ko ma ke de ni
4: ta ndu ke o
0: e to ra
4: na bi te ra ya
0: to e to ra to masuru
1: na
0: sanka wiru ko ba ko bai ba hun kai mba ko ya yira mo mona to tama do ke wen gwan sho de me ha gai kiromi mona to ke ako ba aka to sa yara tere ba mi jat jatin tu ngianji ba to ni wala to sa isu na kin wigia mona to ke ako
1: to na ko karisha aka do ha sho when drug baby kushno manuka unusha ka baka ka ku wetuna amma ton tru wa sonara
0: itura
1: tonu uyera tonu bor gabi poka do ha yara patin na wa mini nan yine nan na wa badu motunu mon shwa hia nkumeto ni nware adua ni ku nan yi ya ha igberun gya awon arun gariko ko npin panyeku
0: ta
1: kushuno mama nshaka nem biru nem noba yam biru tura nem titi ko npin nkati da
0: e tura nasera draban sakosi
2: idura tu
0: to iramo ka kiremiso pa sakasimo
2: to inamo kongere deme

0: iko kari kwa kin wolo ma son to ba ka ba no no mo radio me ndi su ye kwa son te to ne se ka di de minu gungi ali
1: oh
0: gu son ba ye no no ti kwa si
1: ami ami
0: ki te ma do ke son to ka president ba ka sa wa mo ke si ga no mo ni
1: oh
0: gu son ba ye no no ti kwa si mana kana ton konson kokoro yuko benyi be ba gya
1: ami
0: ba be se ku esun kwa de me wa ta namu misa ka tiki
1: oh
0: wa sa ne ne nka ba ku son ka fe yeto na bo do mu sina sira mu be mba ro yinu
1: ami ami peda sa ko si
2: ka ya mara ama sira
1: da
2: me ka kiro
1: oh
2: ku son ko de gon ko kwasi
1: ami
2: ku son de kaso si mu hundan sun yindan doke mu indo
1: ami
2: mi ku pana
1: da itura na ye masuru
3: na
1: ka agbo mun ka ko mo ka hun kwa san ka se mo drama nti on ko ko ji i goro karo e be do lu kero se abi ho ni e ye ga mo kwe sun kwa pa cha ka se mo
3: ta
1: masuru aturo ya ko ma wa gira drama a pare ma sa be so pa masuru nka so lu
0: to idura to
1: hmm
0: do ko ti a tere n ka mi se
1: eh
0: do ko se ri kan su ki ri pa no
1: hmm
0: pa duniya ti mi ha giru
1: ta
0: me na sa ku su esi
1: ta
0: do ko mbi ra ga ma mi bi si bi se ka na bi ko ti so a te
1: ta
0: idura to
1: idura masuru won ti ga i ha karo ri ti ka pare ni ga en ga giri a ya giro
3: to he pro isaya hakana ma
1: mera to na sera gosro de pro mera mero bi sibo be ka so ta ke be ba ka kiro za ulan ke to le se ka ma tire gira li be be sun so ta ki radio fraternité fm 96.5 mera sa ki an wa be be na ka si ama mini mashudu sa wala rugandi e o truba mini ka wigi be pro sero kabase draban 800 ni beba tuwa kaheben pehida drawi sira toko kasim wiya kpar abu kpar ba pehida ona kpar ime boka wona koya wiya dando ke ma wona giri kaka wera ube kpar ba mabaka na bura bura ntora gusuro de debe i truma mini goku nua i tulime yino goku nua in tura ben zama be dirimi i de ma be mbwado sushi ma kira de meira be diri isa kokara menami diamone ne noel bomé da odu ne na sakite para na no kra ma kwa yoka ma dabal ko ba soni bangura ba min be dabal no sia ka behem barum ba tono behem bire tip tip ka tin tugun gya gira i do sa so ada ki ok pa sa ka se wi masuru gandi ka wi ki ba yo ba gita ba beki ba so bon bra bra ntona anasa iso ada ki ok

ibenem gwamnansi niaka aza domin giriyo bifo laruba ando awin inwin ganna po en naruka awin minisi okun mo kan do man kinte ka okina consider minisa la so bir biruka awunu mutuka ziri ke bugu hindo ka menye gayo tutuma ndam iria deiba ke bugu be investi odo ka me ko kai tutuma ka nte za unwin lala yo bisio na zaga we do kininza yeno iteyo kambadam investi odo ka me tidi o mainka alo sohibon abanna ko ene buso ko ko gonu norona kan kingdom mainka nga universiti wali doa kame kwenye ni ndi za mwayo za mwayo za mkandoyo abuwa mwiseni nye gomunansi ya kala akari ti abuwa hidi kwenye kasi manna dizine kaka gayo kamba inikate prison shari saniteo doa kame ni nye abuwa mwiseni nye yakate ndi ya kwenye gomunansi ya kala akari yeti uka kiro ngonu kuhunu na ailebu doa kame metega mba inika nga ya lasabu unaka nza bifo laruba ka so na batrui handu igante o awin jibri inkante inwin ganna kwa rumiyadda wadai naruka awin minisio kumoyo kandoma nkinte dea naruka bisio diga wedu kini idu dika gomunansio na niaza universitio kambadam sadi main kuga lo sadi universitio inze odini etudiyao na unwin huno ainika baru hii unye ima naruka etudiyao unwin igwera wanu wanyo unwin harukusu za Rashida Mora hii na ato mete adia nyaki ah nye ona beifo nyoba ki na gomunansi unwin niya kaza naruka gomunansi unwin kukari kaza naruka gomunansi lasawo bireo kaza nyo etudiyao nyo dika kimi unanzibo ya agonu kuka nyo seya nyo dika kwenye diri kweba na ikakwe kene nani oka nzani wala uhala ukaga nyo donkwe kogon warodi abazibu nyo se lia nyo win niya kwenye nyo nyo gonu kuware ibene win gomunansi baka hini di domi kebu hinze biri chidian tutuma baka hini di nki hini di gana lia win hinsayo mkwara kuwa alikari wakuna di hini ka hinsa baka agari uka kirombara chidian o win goido di ka nki mfari o win haraka wanu wanute dingo kwe kampioni do kame kwa sado kame na agronomi hinze odini lia abanda mkwene baka hini di win hinsayo sabu na babara nyose sadi hini di win hinsayo chidian o buhalakaga ya kogonu ya kasokani nsena nyo sabu nyo nabifo nyo baki nina dia itudiyayo ala sawanu waniwaka yungi ganda kwa ya kumiyada wadai naruka amwe minisi ula sawanu waniwaka nza mekiluna kakirombo sabu na kangonu kosa magomu na nsise labari kirebo i beni na arana labari ka iba kwe nanose nyo degi rikolu kite kulpa iba turi handu igante amwe jibri ya kunte leho talata nyo kwe sawana nkini lakari yeti amdunia gutataki ihu ndimi kine wanu wanyo sayi manu girima eka ima sayi malasabu abum kamundi ibaza giri wedu na za na wakatidiza batule ondu igante kulpa ya wengibri ya kunte makini lasabu iwe kine wanu wanyo mojine kwe yoga lea hukuna iwe miniska kire okulayo na kiewa swado wakame marigante kwenye naruka wewin haraka wanu wanyo kiewa indo wakame mekinu kagunu koza otkito idi ya kasima na keyo dengon ko undimi kine be nye wani undimi kine mbaka agari bangon ko cheo ababaran seso ki klema uchade ayako kibodo minisi na koko la yon na kiwa swado kama kine hezaya diya ndunia gutataki denkini lakari iti unhine iwin dimikine wanu wanu yoga diya kwa idoa biri no iwin kine odi kwe koguna kwa idoa biri kai iwin dimikine wanu wanu kwe koguna maki kine kazano ya kine kazano wono wono diya ima ima kine odi ima afan ba dimifon kwe kubara ndimikine malakari iti aga sad ma kukari wanu wanu yote beyo maki yaga linka kukio kwe nye batule doka mwenka kuchi nye wendi mkine bwombo na lakari itaga nye nga adanyo nye mbine mkine bwombo mwane ara maka agari kiyo doka mabranse soki jirimana kweko baro inu mkine wanu wanu insubu guna abara no foka ibadamu kame
kame o do kame di ibn safu inkante do kame aw i kulpa ya ba kame dan sadi i win dimi kine wan i win dimi kine wan wan yo in la karita ga za akiyuno za hantuyuno za kabuno in la karita ga sadi o kulpa bannam i bon in kwe mo gine i kine ma kwe mo gine i gana ma kwe mo gine sadi hunan zebo in no in ko gon i kulpa ise labari di nukai ba bon go ziri no sena labari kwenteka iba kwe nanose nyeno honko na de borozan hunde nkin kagari noruka nkindam zaafigyo indoka me akimutu kaba deo kulpa ino kandi win eveka aza nye inwin zama jeobo agunke malakari tie zayaga saadi mabi metega mbate domi safo baturi ondu iya akunte nasara giri do winka na waranka ki nido a mun jibri kante a mun sinu don kwe ko gonu ka borfodo na te ya wakati wa kwene a himano in war kusuwan waniyo malakare ti de borozan hunde no ya maki sutura wa la marim maki sigina liya manorun wa hanuka a hinin baya ka sutura manorun wa bere wa la marim manorun wa e okulpa ini a ima malakare ti aga no sa di mbe i bene gana okuna sharia kwe ko gonu ko zero e zayaga yanzu otrukuna kunu moroboro wukitika na ino anaba te alfatan kwa ya kanuna se duni wa kulpai kastero ablaka nyana na kameda ino kama na aginde diya nkiresaki subana bye bye.